kanti sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududule and the foodless group usikhuthuza amaguda.